0: local government at saka sa national government ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
1: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DPWH. Tinukoy po ang proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroon umanong 500 shares of stock ang kongresista.
2: Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sa pool sa video na pinagtutulungang suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante, ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan, idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Pinababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa Guidance Office ng Paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office.
3: Nianig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Tumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa bahay nina El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumika sa evacuation area ang mga guro at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente.
1: Nihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadami-an nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghihikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.
1: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at important na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

Para sa ating balitang kalusugan, medyo nakakalungkot dahil mas maraming namamatay raw ngayon sa buong mundo dahil sa cancer. Mas lumaki ang percentage of deaths worldwide ngayon na dulot ng cancer ayon sa isang bagong report. Pagitan ng 1990 at 2013, ang proportion ng lahat ng pagkamatay na dulot ng cancer ay tumaas mula sa 12% papuntang 15%. Sa kabuuan, nagkaroon ng 15 milyong bagong kaso ng cancer, 8 million deaths at 196 million years of a healthy life ang nawala noong 2013. Ayon pa sa mga researchers, ipinakikita sa findings na pagitan ng pagsilang hanggang sa edad na 79, isa sa bawat 3 lalaki at isa sa bawat 5 babae ang nagde-develop ng cancer. Ang pangungunang cause o nangungunang cause of cancer death noong 2013 ay ang tracheal or bronchus. Ito po yung main passageway papunta sa baga. At lung cancer na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng may 1.6 million na katao. Ang breast cancer ang nangungunang dahilan ng lost years of healthy life sa mga kababaihan. At para sa mga lalaki, ito po ay ang lung cancer ayon sa pag-aaral ng Global Burden of Disease Cancer Collaboration Group. Ina-analyze ng team ang data ng 28 uri ng cancer mula sa 188 bansa pagitan ng 1990 at 2013 sa journal na JAMA Oncology.

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
3: Putol at nakakalas na ang housing ng kultador na ito nang makumpiska mula sa tatlong lalaki sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Narecover din ang ilang resistor na hinihinalang ginamit ng mga sospek sa pagtamper ng metro ng kuryente at iba pa nilang gamit sa ilegal na operasyon. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng Meralco tungkol sa umano'y electric meter tampering services ng mga sospek. Inaalok nila ito online kapalit na 15,000 piso.
4: Ang promise nila ay pwedeng i-calibrate ang resistor depende doon sa electric bill na gusto ng customer o yung mag-aabel sa kanila. So ibig sabihin, pag ang ginusto ng customer, 1,500 lang ang maging electric bill niya monthly, ay magiging fixed na po yun sa kasunod pang mga buwan.
3: Inamin ng mga sospek sa pulisya na higit 30 bahay na ang nakinabang sa kanilang serbisyo na pagnanakaw ng kuryente.
4: Ito po ngayon ang tinitrace namin ng PNP at ng Meralco para po matunto natin yung mga household na nakabitan na po nila. So ang danger po nito ay pwede mag-overload at mag-short circuit ang kuryente, which is pwede mag-cause ng sunog.
3: Napag-alaman din ng isa sa mga suspect na electrician ay nagsisilbing third-party lineman ng Meralco.
4: So ang nagsasuffer po ay ang ating mga kababayan na walang kamuang-muang. Nagtataka na lang sila na tumataas po ang mga electric bill nila dahil sa mga system losses.
3: Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na patuloy ang pakikipagtulungan nila